safele zamkati izolo ay bengiphume nayizolo engitshela ngendaba zayizolo ay engabe funi izolo safele zamkati.